Lugin ila, ang uso tagate ko sinang ila. Uwakisi mapiga lugo, uwakisi mapiga lugo. Ulapit nga, malugin ila, ang uso tagate ko sinang ila.